0: Turangara ni mami kalubi na wele wuna singa ni inda ina kaukoni adhamu ni chesu. Chawa ki mami tada kebe kemu ni ina kalu dhedhera na kalu ni ya parama ni ya isake na kalu na cha kwa pe. Kemu ni ina ni mami kakitanga. Na wele wuna namuni ala tambu kwa satuwa te kiki mami na ingu taurai rai sandau baka edo kakina ni mami mula. Kena ni mami matabu bale. Dona betumberi nangasi ni buli lebu. Satumberi ke mami ke wakatabuli di ke mami. Kena veka avuni, membaleti kemuni na nemami kalu, na veka titomu, membaleta, na nomuni matanitu. Na wale wana sikanda indai, wakalonga tani membula, na wale wana nomuni vwasa, na wale wana nrombula na lubemuni. Na nomuni tamata, na nomuni vanda, na nromata vwale, ni wakalonga takiru na singango, maswe ni kaukuni adhamuni chesu, mami turanga. Mami soro, kwa sayadu mene mami wakambula. Amen. Sakinda wana nanda mula ni ata tali ni wani turango chisu. Ni wasota madha sauti wa siangani tiko. Na buku ni tebi mati tebiyo tiko. U siangani mani yadu mai. Yo satoro tinga wapa malua. Lebu nandrenri uduruma. Bitha bata na mati iti ungo sa bantikebi tiko wapu nuwai. Ulako yani lesu mai waga lesu mai. Yo baka wabimi nakatati unga nakalogu. Ungitia undwa na posa, tukuna tebita na sami tebita na sami limu sanga vuluka lima, kila netikini waltambu enda kila vinaka. E na sami limu sanga vuluka lima, netikina ruo sanga vuluka rua. Mwembiuta vichu avana nomu idola dola, bimbi kethanga. E na toko ni iko kokoya. E na senga ni laivira na yalondundunu. Mera waka yabalati. E na nduwa nangon. Ranga kena marama ena sianga ni rao ni mbiti kenda na nanda kalu. Niku sa solia na nomu mbula pana kalu, niku sa piwibutu ni taka na nomu nrenre, nomu lenga, nomu idhola dhola, nomu wakadhalka, na nomu pala pala dha, na nomu nrenre na kalu wetuba tika hiko. Ena sianga ni mbiti hiko ena ndu na maona. Mepakatukuna na ena kena baso pala, cast your burden unto the Lord and he shall sustain you. Ena wakambula hiko. Ena toko ni iko, ena tiko batike iko, ena ngauna ni nomu nrenre, buliki na nomu mbula ni wakambauta na kalu. Ya na kalu ena buke iko. Na kalu eni sereki iko, ma ena nomu loma oda oda keda nga, turanga kena marama. Nomu nrenre sa lako uva waoti, na nomu veka kodhuruma, na venga una sa oti, veka ibisuki iko kena nomu matabu pale, na veki, ka lomo odo oda, vika o lomo odo taka membalete na nonoto mbula na lubiamu na kalu, ena buke iko, ena siri ki iko mana nomu lomo odo oda kethanga. Sono nga una, ena kautumevi kenda, lead us to despair. Se ena kauti kenda, kena sono nga una menda elu lailai. Menda viritaka laibi na itawelu. Ya, na nga una sa kile iko ya kwa lomani iko, you have to know who loves you. Milata na lolomandina lako maibuana kalu. Odeena soliviko na bagadhingu. Odeena bagambula iko. Odeena siriki iko. Mwabagambauta nyokoengo kwa sa tundei, sa taudhoko, kwa sa tubu anakakeda nga kwa bagasangara, me marweki na nomu mbula, kena nomu matabubale, kasulia talanga vei iko na bagadhingu. Turanga kena marama na singanda indai, na nonda kalu erawata na kakeda nga. Senga ni nduwa naka, senga ni ruwata. Tuno pita ni karuwe ni pita, iyo ndou leiba vikoe na nomu ndou lomo odo wada keda nga, ni sandau na nomi kemu ndou talanga kokoe. Ya, ni msota ya ni karuwe ni mateni pita. Mateni pita wase lima ni tikine vitu, enda kila lebu, turanga ken marama. Iyo ni kondao, kauta na nomu leanga buwa na nomu kalou, na kalou ena buke iko, ena tuba teke iko, ena sotevi iko, ena ena kauta leibi na vika keda nga. Na vika keda kwa basangara itiko nga vikoa. You have to cast all your cares upon him because he cares for you. 1 Peter 5:7. Friends, wherever you are listening from, God can do anything. God can protect you. You just need to understand his power. You need to understand that he is much closer to you than the garments we wear. The good news, God sees what we can't see. Na veka titombu, na veka mendakila, Nia kalou e raitha na beka enda sanga ni raitha. Na kalou e na baga rau taki iko, mo maro iko, me pirimbaiti iko, me ngai baga ia rangi taki iko. E na beka sa raitha rau, me kemo meada e na lago mai kibe iko. He can see what we can see. He doesn't know. He does know everything, but we don't know. You need to trust. The process of trusting him is very important. Your plan is to trust in him. Your plan is to worship him. Your plan is to know that he knows everything. Because God can save your life any for multiple times because he already knows everything. He's the Alpha. Is the Omega, the beginning and the end. Kwana alifa kene omeka. Kwasa tikabuna, kwana paka utia talanga. Se adhaba nandrende kodhuruma, na kilu erawata na kakilanga. Turanga binawa libu nomini
1: bosa. The local one, 2MIA FM.
0: Kimaswe na kaukua ni adhamu ni nga chisu. Chisu na nima mituranga, na nima misoro kwa saya adhamani memi bambula dina dondonga. Emeni.

0: local community radio station. Find us on the iHeartRadio and Community Radio Plus apps. 95.1 to MIA FM.
1: Yo, na wale bu a kalo ninganga isa kalo koko andi nanga nana da kalo yo na wale bu sa ndua na kalo ko. Tuk-tuk lela kasara mana nanda wanua e ruangani tuk-tuk wa uya wasea vikenda e na i tuk-tuk mana nanda wanua. Nei matai ngā membeleta na lenga lebu sa adu tuk mana nanda wanua mai viti. Sambi uza kituk maikina erna sa kreatio na lenu wanua beleta na na lenga sa adu tuk mai viti na mate dha dobi tobi. Fiji's social crisis demands is so urgent. Balata na matadha kwa saadha tukumibiti na HIV. Sa tumada na sa tuna wakayanga taki drugs. Sangai baka lewutaka na natabi mate na drugs kwa saadha tukumananda panua. Singa ni langa leilai. Kwa natamani langa lewu turanga kina marama. Kwa sibi ni adho vire tiko na itambangwane na kena bangataki na politakini drugs, nondra involved tiko haya na drug dealing, kena politakini drugs. Erasala kwa ina bulangi, hirna musulamani kwa era tamata lao kitha, merale vakarusana nanda panua, kwa kautireni o kayumu kimba ni marama. Erasala drug dealer, erasala drug lords, erasala kipakathakathakini na nanda ngwane. Rupakathakathakini na nanda ngwane, merupakarusa irutali na nanda ngwane, kena nanda kautamata. Ena lele saravir na bulang ena involved kena drugs ena lebunga ir nondangwani rela mena koro rmai buli bagabo reseni bagata buli dibinak mai pale sanga ni rarer bak na lawa sawoti na kaibiti kona kaibiti ko enda kila ti oporro ti ni kwa iko kila binak ne tambo kimami kimami sanga ni kimami ndo bir kopi kimami ndo bindo kai kimami ndo loloma kima mindo wika witaki, kima mi vipa roo roo taki, mbelatea na kaibiti. Na kaibiti no anungo, kwa somanda nga sa lao tiko mga nama yara maitha kada, kwa yara lao tiko mingwa na work skills, ya work kapa, kwa yara lao tiko mga maitha kada, kwa mreli stali. Ndara idhira nga ando ango rasini kaibiti, nga rasusu kada mai natawu ningu, rasusu mbaka mai bingu awa, se rasusu mai bana vunua ni kaindia, rasusu mbaka mai na sona vunua e sianga kina na esiang ni koro era tarapale baka vitalia. Bete siang atu na non ritopo baka banua. Kende susungme na koro, enda susungme eni baka rau baka banua baka turanga. Enda bengarabi, enda garabi angona. E baka tabuli di vikenda na dakaba na itopo baka banua. Enda kilana itutu baka banua. Enda kilana idabuti baka banua. Irina katamatabu na ngonongo sa siang. Era sama itomi buki buki ena banua ni tarapale pa kapitalia kena punu arasusung mai kina. Ngere tukone tingo nera kaibiti. Saralai tini ena drugs. Wira sarangango kwa sarapakabuna me adho kina pagali puna matatha ni HIV. Ena ngona ngoo mai biti. Ngoana lenga sa tiko ibiti na ngona ngoo. Sakirena, obiti sakirena Ministry of Health me intabini mai pagato tolo me marroi na nondambula. Maroro inambula ni kaibiti. Keni karua ni tutuku turanga ken marama. Meyado na wakana numi ni Fiji deye nanoa. Maibiti sarakirea kena na itambangone. Merongo talanga nando monra. Sa maibili tagitiko na mba kibitsa ngavulu. Olusa ngavulu. Sianga ni nduan na ka. Sianga ni up to date na nona kila. Mebaka enangonongo. Kwa ngone asandondonu kina o ira ni tambangone mera dhuriani, mera veibuke, mera baka tabulidhi o ira nangasi kwa saritigo lomea na nonritabi mera tumberi ira nangone kwa dhuriani. Mera iliuliu ena singa ni mataka. Sina ramai kodwa batiko ngane bili utake baka tiki ruto rambuka, baka tiki tuitha kau, tuina mosi. Ira kethana tamatango, vya o ira tamata. na nonra turanga, nonra turanga me nonra ponua, na numiranga avakati kira, sini lomana ni taukei. Nandona mera duriani, o amai tukuni vi rambuka na nalako meke. Mo lesu tale, mo vakatavuli dhira na itambangwane. You have to train future leaders of tomorrow. Ni taukei. Kako hiyo tau, hiyo asaranga na vunungu lesu tale. Yesenga. Se tutto patanga na ka da ka patanga ma ko na da ulu ka uya ko sala ko mbani marama se me me da ka patanga tilon tama tonga ngo sanga i dasar blete ni tul na pati me no na mateni tuti me mateni tuti ko e se ngana vi rongodi e se ngana vi e vi bo so so ti se ngana vi rokobi e randu ilang ka tanga na na ka na numa non rapati e se ni na ilang ka tanga na ka na numa na itoki kana numa viti. Ke baka esenga ningarau ni na ibarau na irna tamatsara lako tu eni biti rasa pakatara no biti na puno lilai. Sara durunga ni baka vitalia na business people ira kai chaina na muslimani na kai india era kai muslimani rasa durreni. Ye bako sibini sa okenda o irna nonda era sa lako mai. Kime misa lako mai na walu sangabulu. E umai vibutu ni ndoro mi tuka mai biti. Bilete ni utamato kele yao. Na puno ulago mekina, uvili uteki mekina. Tiubu mekorinibuli, mana primary school, high school. Lago mai dhagadhaga ba matenitu, autamata nduatani. Miulei vuli chapani, ndali umuri tekitali. Maibira na wekanda. Yana kaya lenga tiku wana itaukei, na li umuri. Ndabi sela kabataki. Yana kaya lenga tiku maibiti. Sa adho kina na mateva kena drugs. Sa dhuruma kena nondalomani vale, nondalomani koro. Yana panua, yana bia sana, yana dhabutu mekina. Sa ndundunu kina. Me bebu ke me dhakaba na mateni tu endona ka merani lomani kena na kawe tauki. Yanga ni tukutuku, e rua kwa uvina kata mwaseani. Iren tambangwane, merasanga ni merapaka tabulithi, meratumberi, meragurum taki, merani liu liu ni singine mataka, ni ramaro etiko na nona kata mata. Na kata mananga wane saa sibi na dua e na viwa na miniti. Tota lamata bi kendara serre, ena servo enda ronga de tiko pa maru te kanda tiko ena ser rasa ronga de rapina ka talanga ena nonda ngwa ni tamba ngwa ni ena ngwa nongo ta kaku na numi kanda tingwa abu kate kanda chisu na we kanda dina maybe jo na sawu

0: where the heart of Griffith lives. You're tuned in to 2MAA FM 95.1, the local one. Hashtag part of your community.
1: Naka u vambotani da marotaka na veisere, pakospeli, en da vamarote kina, da bulongo di kina, da vananum kina, da vakaukua te kina, en angonan rende en da sambula kina. Nei valu sa lako ngama ina via sana. Uira na vilitaki, kwa enda dunu meramaro roya, na katamata, era sa vagabuna na maboa, na tangi na mati. Rathi tiko na ibalu. Kai ado tiko rau wakadaro te dhati. Wadagawa tiko Rusia, be Ukraine, takabo ya Amerika, be nabanua waka RPA. Turanga ken marama sa lagalaga na ngauna. Rathi na vika kethea, mbeta ni anabosa nikalu usa tukuna otitu. Yo kenda na ngaunungo, usa kere kere wakam bimbi. Menda lomana na kalu. Kila ni lebutiko na wonga, lebutiko na sota, lebutiko na marau, lebutiko na bi solibuti, lebutiko na na marau takatiko na nondambula. Tini lako batatiko kena bi solibuti. Na ngune angoana na bika kethea. Yena kakete mebaka rauta. Menda topolea, menda maroroeti kuna nondambula ni vio kani kena kalu. Songsongo lutu, ndine ni odhakabuti kani songsongo la kani songsongo lutu, odhatakati kuna kani lutu, suleti kwa mbeana na mbuwa misinarisi, suleti kwa nunu mikatini. Ando, sulevi, dhakati kuna sebu sebu, kena ngarongalu vitala tala, vihirna, suatala ni tamata ni kalu, ngaraunatiko. Na kalu ndo bubu, enda ngarabatiko. Nangauna sana pakatamba kindua kina naka kwa endunu me lago bana kalousa, lago tingua bana tamata. Bila teni lago bata tiko kena pati, kena marau, ea menda garauna. Menda lomana na kalou. Saruilebu na marau, saruilebu na pati. Randa tukana kaibalangi, oh, they just pati animals. Bikenda nda rongo thae posada. Esa ngaya na posa sanga sini posa wala nga bakbaranda. E kandina, mbalata nadaba. Mbalata ni saa ngusu ngusu pati nga. Nyo saa ngusu ngusu losi, saa ngusu ngusu na pati. Mbalata na loma ni mbatini tano, adhaka ngakina na vitalno wa siangana mbatena. Vitalno ni ngito, vitalno wa ka siangana ni kautama hindu na mbula. Kwa yao kenda menda ngarau ni kenda. Na nungumbula yao susuma hindu na bufa le turanga. Ani to valile busin da vake na na lo se va Italia kata le sona vale turanga ya sei vive piti pete u loma na corni mbatileka mbatileka kwa paga yang ataka ratu zakambau blata ni mbatileka ne tu maro ke se ngani kala ndo no mokla na mate volu rer va ta ndo ratu zakambau na mate volu ne tu maro ya una ken ayu loma na mata vale na yusa ni mbatileka ni tekno alu vo ya una buni valu ni tekno alu kana kawa tuna nungu valele nungu valele esia valele burere pakita undo mbaga ibiti sikini ndu edhuru mabaka Italia kwa ya wewe usikani kana baka Italia au sikani lago baka Italia au sindole ngune ngona baka Italia bele to lama na matu vale marroikina na nungu topa baba banua au marwa anda go tuninga me valele bo ndo lama na ngone ndo melosi ana ngone matangali turanga ulo mekina Sona bulang melako mana ni tu koro kaya da non tu bulang eso talane abusa na bita talane abusa abusa na rice abusa na ulubatu kitu na kena ngani kitu nunda ulako na ngani mevali bume kitu levi boki pero tana ngani matangalo ya ne abusa ya au maroro ya na nungu toba baba nua au maroro ya na nungu tutu na nungu mbula rona luvi ngoro elewa rau tuiki rosi ni elewa alanga rau marama levu mana vunua rau lako mekina Roba samada ke roa seta. Ana matanga gali turanga ni vuni balu loko mekina. Kine mbala mbala usini mai tukuna tiko mudhabuti ya utsianga udhabuta tiko. Sandaronga tiko na sirilutu lao tiko. Na redi tiko ni ipalu sa edo tiko buruburu hena ngaunango. Kenda menda yanra tiko. Kenda nata matalutu menda yanra. Mereka kuni rawi kenda wale tunga. Saya tak nak bom mereka, sa bom mereka, sa senggo. Maybe itu nak lengah saya tu cik maybe itu orang gua. Boleh kena non rembula, nak tamat ni kalu. Boleh kena non rembula. Betul nak lutu orang gua sa lutu lengan ni bangkarai labo. Sa lutu bisnis labo. Nak lutu sa bisnis. Mereka kota mana labo? Maroki na talatala, maroki na tambadaka. Marokina lutu eselele webiti, marokina na New Methodist, marokina na Pentecostal Zabatale, kwenda kila. Erasa abutu ni au na italatala, rapaka lorbinaka, rapaka four-wheel drive, mbeleta na daba, mbeleta na ilabo. Ilabo isule na lutu. Sule mana matenitu na ilabo kina lutu. Sarangai banganta kana kena italatala. Erasa ngani kilatiko, nakalu iraithatiko. Chisu ebo tombo idutakia. Na tebele ni vima wilabo, ni vivisa wilabo. Waka misinari se taithi se daba, eniloma ni boli ni soro. Meleta ni sarido kwa ya. Meleta na buu nwa saatiko kina na eluanda, hasa anonda kalu. Saatiko kina na vika, enda na paka marangeta, enda na labeta dake, enda na ngaraba, enda na worship taka. Ngaro na paka binaka. Kakuni worship taka na nomu lutu. Talatala seo dei. Na nomu tiko, nindua etiko dhake, edhake maybe kwaya. Anona kalu talanga okwaya. Okwaya itamata walanga abatike ikandaru. Lebuna ngauna, ikawanda siga ni anrabo ya, enangai nonda walanga ni samu nindawa. Enangai bakaya ngataki na buruburu nongo, oti andangai tini kedangaya ni yeli. Euna matangu bakaya londo urai. Ni durunga ni ndana bolu tu sareda ni usu tu ni kanilabo au sa tu bandua. Mbelete sa pagata bulibi ona kaitu kuna bos ni kalu. Kana kaza gabana turang ena bol ni sor. Nanga nanga sa ti buliu kini labo asa ngarabi sa worship taki. Sa sin worship taki na kalu ngo na kalu ni prama ni sak na kalu ni chekopi. Ena kokonia de chisu kwa sa mai mate ba loloma. Paka mandua taki mbedi kasi viti lau vako. Lau sua, lau zoka, kakena nga rone tukuna mepa zazani kina ndona tamate, zaka vikoya. Mbale tiiko batike yao, kena ndoro mata wubali, kena po nandoro ponua. Seo kai Uzbiti, seo kai Australia, seo kai New Zealand, seo kai Amerika, seo kai Vitali. Mbale ti chisu, saa sauma wati, nandinao kwa se ndono me sauma. Kene mbale mbale, dalotu, dalotu baka binaka, dalotu baka yalo, dalomana tiko nakalu. Kendo na mbilo yangona, sendo na mbilo dhaba. Lomana tiko na kalonu. Na elomu. Elo tamu ni kalu wa itiko batike hiko. Salako chisu za tunu kwa. Auna lako wangai talama indua. Metia utiko batike hiki mundu. Mendo kwa na elo tambea kwa sanda utengi zake kenda tiko na mata ni kalu. Ninda duruma na nrenre. Ninda tabi mate. Ni mosi na nanda mata bubale. Lala na tukwa bate. Lala na fridge. Na elo tambu. Ndo tarana mata ni kalu. Merani masuti kenda. Ka kauti kenda wana kalu. Namata wualika, namata wualika. Mendoa manda maiki ana sudhu. Mendoa manda maiki ana manrai. Mendoa manda maiki ana turuduru nangwani sa sini so mitiko. Ratu sa sini buka uniform nangwani. Yana kaya zakapa na yalo tambu ni kalu. Yani so miti chisu. Kwa sa wala kati kenda zake. Metuna chisu kwa yanga italama. Yana wala kati kemundu zake. Mebi yao. Naka kato menengau ni sabwe ruwa sanga bulu ke lima na miniti, me ruwa nakaloko. Napa li ngau sana tatau, abidangana seri, sana mai tatau tiko, ni sana waraka me lakumai na Gloria ena Italian program. Selamat mi kendara seri, seri taraba, turanga kil marama, anda lau talamanda, ena mix Fijian sa wateng tatiko, zil gospel, yo kalibari. Kalibari sa thaka wati kadikina.

Un sa vamos a weekend ni sa ngolamengo Gloria an Italian program. Wambo teni ni marotaka na beka enda bulong kina na serre kani tukutuku. Pakalunga teke mani na klo. Gwana mani ndarubi grabi. Serwangalevo ni matokamanda.